0: de tu nanjina kutsun nanjina kutsun belho un minuto nanjina kutsun belho un minuto chum aya nanaya chum aya chuti shuela shuhe saroa saroa shuen ni na chi agosto shuen ni na chi agosto na ora ntifa ora shuen ntifa shue manti na kuton ya yo nanda chinske kilo nan aya compañero shuelo ha shue yernish nat aya kilo nanjita na kuina kutsun hindi ayo nanda aya saro nanaya saro hindi yo ma hina kon aya mo chinan kon aya nante nante aya na kilo ora wa nal aya compañero nal aya compañero nan ha na to ana ma na matsatsia ana ma na ki sin na na na matsani ti hon tsian na tsian tsian tsian chu shi tsian mi te hun da te hun da nan jue tsian sin na na tsa a sha hu tsan de de ma tsan hu tsan chu a sha hu tsan de ta tsa molino a sha hu tsan de twa tsa nan ti a sha hu tsan de sin da tsan de chu tsa a sha hu tsan nan de ka tsan ki sin na na tsa na na na a sha u nan de sa nan ki nan kwa nan de tyo ka hwe na ma yu chi na de tsian na haya nal ku na kol aya na ma yu chi te hun da jue tsian na ya chi tso shin tso shin na nyu tia na de na ana na kun tin han ti na ku chu ja chi an sha na zha han de de ku chu nan ke na ku chu man de ngwa chi ka ki a na wa zha han de na ma yu chi na na ho na tuan tia na ku a ya ma yu chi na tuan tia tia na ya na wa ka ya ne ke saludito na kun ta ji zon in no o na ho na yo nan da nan de ku a yo sintoniza man yu chin su no na kwa yo lu yo nda ya Do chinam ayo na kuente ha numero cabina na numero 741 41 26 42 lua numero cabina na ya nanda yang kwayo nanda yang kwayo ha naman kyo namin ka Isabel Lorenzo de anda ni na kyo lande tinyo na ni kyo lande kwen na ya chung na mi chinan ko na kyo tsun i lo manti ka ya na kyo saluda na kuenta tsun i a a na a de manteles largo yo he na a de manteles largo na mana de manteles largo na na conté cuichichu cambio cambio cambio na naya wentaya wentaya na ya cote no showa na ya te suelo na ya te hao na ho na ona na un pa privilegio wa na nan ayo celebra chuyo que on anayo a hichinantko na naya hichinantko mangyuna na ten cuichue na kana haya nan na hong aya shwe na ya nan ko shwe na ya nan ko shwe na te wenan de ya na ho nintino tiu na haya na kole tiu ya na ho nan se tiu ya shwe na ya ho mangyu na kanan kwe na ya nan ko na ya ten kui shwe na kyo na ya manti kya na shwe ni tsun in na ya na kundi ya na ki internet manti chikwe na ya na mani Union Americana na ten kuisho na kol asintoniza hechi na kia wayo hechi nda kia wayo na naya wama yuna aya nan toya ora naya loa nan kon oya nan kon oya hoka tema na na ki numero kabina naya na nanda isi kwen na oya nda yula na mungu na maya nal aya konsenti zizo nilo kaya na kio la sonora na lihna ya chitao na kansi wa nan yo kapuyo iso ruyo kawande radio na tsa
1: esta es la cumbia de la boda
2: señorita capullo acepta por esposo al señor Surullo.